continua na sa yama ya nsa soa wa peja wo nsa no ana afa ya frano ya frano sa ye boudine na sa yama ya nsa soa

0: Sumpa kasiye bo ajibebia.
1: Emu esham enti ajibebia ampa yada se yatwa samano aso. Ewo ensam fufromo na meyo ya wo techiman. Ene kasei onyanya foko ekwe je mensam. Wachire musa techiman metropolitan assembly no. Eni mpenimfuwa emu se ekuyafuwa wanumudo koko. Ewo eye techiman ene nekwado. Esafa tapase ya mawamu oyasa siye fertilizer nti. 21,000 bags of fertilizer. Ena wamo edi ama wamo yi. Wani ensam treni abinata eje mfuwa ya wanudi nijuma. Ewo sumpa techiman. Ekasai.
2: Afi nyamencha de sansese no ya sase te chiman kuku district enera ye onverie fertilizer boto boto no 21,000 ye sedia ma kuku farmacia omo te chiman kuku district no enu fidi wa ye sade kuku nuru a eno so ye fertilizer nuabi na fertilizer no ye wo moba a eno ne ewo moto moto mo 21,000 eno no farmacy bia akrache fo na koshe
1: And what she know on a nyafo kwekwe jemesa esre ekuyafu adase wanu mubeshe na fertilizer o yasa si yenua yadiyama wanomono wamo etimi edibedi juma na dienti ya yadima wamono esu enyafasu osei doso
2: Ubiya de kuku fertilizer noko nefuni ubiya ma onto botono nchini kuku akarache fuo besara ko rounds beko fife na beko sisiye na bekile kile bibiye nshise echile se bensara nko rounds na benko jimoto ni nina ni mkukwa nshu nukumyo nina nusamra nyeti abaye aye de kani se omupe so mungu nje ampampa mamie kune se kuku fertilizer yedi man
1: Opania yatin in Kenny, aye techiman cropono, opania with triano semeo. Onenya foko kwe je mesa, wani yensem treni, abena taje mfuwa amono, wadi juma ewo, eya sompa techiman, 106.1, wano, ena etu ni buki treni, nina fefefe, ya wasumu ya, yesu ya dani yetu, edi asumu.
3: Enye, je uwi ya uchemio, antisa ame techiman edi mkransa, na hua anuma kaho, wane mijina, na baby ya mwenso, mkransa nkwe miasasa, so yefrawa wagadugu, utra fiyansuwa, Na headmaster owo Wagadugu Junior High School ene esere se sabre pa enframa abo ama akokoto ada hoyi wo moda so ti nu yase na esu ade o enso suku dan empenfo si kama e de ama wo mo enso yatom se be na wo mbekwa akotene mo esu ade wo made sere ni
4: Yeran kasano ikimpi no ya lachipa ya na kaya ide kramoshi adia no ya fo na kakrama e tira na ya fresh sometimes ya media fo it be bad school more the same situation na men cha dia school na nyini akoturu ya chestro na ya ti yi mp ya watu 2022 over this or bab of dia ya domna o ye so si e yi ni classroom sa na ye wako pa adum wa si dana na dia ma ye
3: Dane dia womasi nanso sebe ni ye bebia ma womakom no enti enkransa na afomra se bedwene ono bo imana kwadwa jekum wose wodi ono bo womosre wada adwuma no mawie eti se de wakum owo na watwa ni tidi aka ye homa moma bie ma won womade sre ni Headmaster ene kasai.
1: Ebusia ye kwe kasia no ewo bi my so na enra ewa ye kasia mu no. Ya de besumu se upi mu wa South Africa may mua. Wamu chiremu se abranti ye bia wenye mfinshiano edunum. 15-year-old boy. Wakwa kwa tututuo bia ye bi ema ad. Wamu eti na nanomu siedo. Na die abe bobu fufura kura ene se. Wamu so machi enipa miyense bia. Wamo ehu fole fole sa etututuwe ye kwa suwe yi. Na sabre no na enipa bese edumi yense bia. Wamo ya mema ya be oba waka huono na wanyamu. A wamo ee celebrate ye wamo niya jiwe fie bimua. Wamo etu peri. E na se etututuwe ye kwa suwe. Na wamo susu se. E bia na sa mema edumi yense ya na wanyamu shie yi. na woma yi obi bibi ene nam so eme nipa no sebi obeto tutu se trotuo no ene de keka ho president ya wono owo eye South Africa memo onyanfo sero Ramaphosa wakire mu sei ehwehwe mu bia womo ene panimfo ade agwa kwa mu no womo ade agwa kwa mu na ne nyina kanfo no wane wo hu se ena no die ye beka ho ikura ma womo kire mu se enipa du baako awi enso ho a die ababetu akire ni sei womo kun se enipa enku